Dios ni kay hinakay ni kumandak pampachay ko ay ko Dios ni Señor Jesús. Taytayay aswampas pisipinya kang kachaypas Dios ni son kumanta ruwakta taytay ruwakway ko pa Dios ni. Hasta warak taytayay inini ko taya yapay ko ay ko Señor Dios ni. Maitan taytay Señor remay ko man mañakuy pachaupint manata kampis yaku ini ko akhinka ima paktak baling man papa Dios. Dios di yana pa iko ay ko ipakarap. Señor amat Señor ka ipakarap kang mong chimpay ko sa giyang kapak kachang kachum aswang pakanya sa amin chay ko Señor Dios di manya ko sa iko pin Señor kang mampuni chaya chung taytay Dios di hari ka ihal papachaman tawaka ko iko papa Dios di manya ko ini ko ya Dios di uyaris kachum hanak pachat kaya ikipirak Dios di. Gracias taytay kay pakart Señor Juan Kiko Señor Agnata taytay intindisako yay ni ko psun ko ko Señor Dios ni kita ka taytay roay ko ay ko warmet karita Señor manya ko yupuni kampi siya ko yupuni kasi ako nata Dios ni yay taytay Señor kay pay kita yapay ko ay ko muchas veces Señor Dios ni manan Señor kampak presensya kita mas kaita taytay kaponito taytay munaiko wakin mi Señor munaiko maña ponanko to aquí umalikniko inik masikona chek no kaiko ponito manat Señor wait ati kuchu Dios ni ya chichuaiko keikona pe Padre Celestial Señor Dios ni kamanta maña ko hoy kunak Señor Dios ni kanaiko nyao pakta ka kampi suyeiko ko Dios ni son koi kupia Señor junta y kama y Señor kampi suya koi kaita Dios ni inini ojkasaj papá Dios taitai inini kunatan taitai kanka kawashuan ki taitai imapas koi kunai ki paja papá anchaitai a papá son koi kupi kunirichi Dios ni sapan koi kunapi taytay maita imatapas kananta munaiko siyak manatak inginiko kanchega haikak taktariko man Dios ni kay tiempo kunapik Señor inipas pisiya kun Dios ni munako ikunapas Señor pisiyam Dios taytay yanapayko ayko papa Dios ni realmente aling kawaris kanayko pa Dios ni yaw pakikip amar una cona jari nan pacto Dios ni ima pacto baling man Dios ni una cona jari saling kai ni ko ka kampuni Dios ni sa pangko ay kunat jari ko ay Señor gracia y kion una ko Dios ni Padre Celestial Dios Todopoderoso a ti ni ojo una ko Dios ni ko baliu ko ikoy pakar Dios ni ko ay ko ay samin che hoy kunat warmita jari ta Dios ni kampak munay ni kumaskak tay tay tay roay ko ay ko pa pisipin ya roay ko chay pas kaya samin chay ko pa ay kumunako Dios ni ko gracias Dios Todopoderoso Dios de los cielos eterno Padre Celestial gracias que hizo mas pagarta pa Señor Juan Kiko Rahma kausaita vida salusta Dios ni gracias que hizo naman tapos kuali ki kay pika sa kliapa niya oi kunata Dios di hay kata kama at yu iku iku apakar Dios di necesita iku kang presensya ikit kaos sa iniko pe hasta warak Dios di son ko iku tkaman karo pika ang kasi ima pakt kvaling man Dios di ito ko ima rawas kay ko pas ima tanya rawa iku chay pas Señor Dios di kampone Señor hasta wang Señor chimpa ikama iku samin chay iku iku Señor, chanin kaiman wahawai kulia panyawai kunata, Dios ni. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Sin chijato a ti ni ojonaco, Señor Dios ni. Dios Todopoderoso. Neini que lo hace cachin tu cuyito, papá Dios. Manaima paschukai, Señor, no apakikito. Kaina oya ikuna, Dios ni. Mashikamu ikiko, Dios ni. Kampa, yana pa ini kita, ati ini kita, kuya kui ini kita, aon Dios ni pampa cai ini kita pas.

ako kay Daigo Saminchi, Señor kay Pakarbi kay o Ignata Papa. Gracias Señor Dios ni paikuna par tay talay camping suya kuining ko kasyan Señor. Maray ko just tay tay mi kuya likungi kay churiki kunata kay osi kunata kay Pakarbi Papa Dios. Gracias Señor Dios ni kay o Ignapas camping suya kuining ko tat Señor churay ko san kumanta. Saminchi señora kay karo yakta kuna pila ka onsa kay kilometro 110 kay usik susana kapawalpa kami señor Dios ni kausainin saminchi ang señor churinta makikima pichine señor Dios ni Wilmer Wilka opa taytay kay kariwa wikit señor kuyaliki epakarapit

kuanchis, señor ninchio paichei kunanchispaj, keita kikunaj chaupimpi Dios pasumak siminta wilananchispaj, keipia ñaupajman puri ñañay nispayariki quebraspi, napa ikamuiki ñañay.

chihinaya toray niya niya lea la Biblia verdaderamente. Kay punchaya ka, Dios ninchis pa sumaksiming kunawang kuchukus pa ya. Watakunta ko yun ikipas, pipas pasarong kitoray niya niya. Ama po niya manachuriki, Dios man gracias na ispalya po niriki. Kay taya balikamoy ki kay oras pi mama, papa. Ama po niya niya niya toray, ahnalya ka mana Dios man gracias na ispaka. Dios ninchis monachting mitoray niya niya, kausay niyo kbidayo. Kay punchay manchay akong chichere ko, Señor, man gracias nispa agradisi ko nanchis, papa, mama. Gracias, Dios, man kachong, haber siendo 10 de la mañana con 47 minutos niskanyatak, karapos kanchis, toray, nyanyay, kunang oras kakuya. Dios, man kaila rusunchis, Dios, ninchis pa sumak seminta, kawaru ko nanchis pa, kaya charu ko nanchis pa, toray, nyanyay. Kasiang listo, kasiang kita repente tiaruk siyang kaya ka-invitay ka mo'y kaya Biblia kitap ikoy. Hinaspariki mas karisong en el libro Nuevo Testamento pe, en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 18. Kaya kay pasajitan kawarisian chistoray niya niya kaya ka kontinuasun kay punchay pipas. Manyakusong Dios paya na paininta. Ati niyo ko Dios niko, munakok kuya ko Señor niko. Dios niko ang kankiya chay kokok, yuyay kokok. Kunang oras ni ba?

pana paikus panchis, kay sa matamantan kalyar kusunchis, kay sa programanchis ta kusumas taki kunawan. Taki, a ver, pitan taki ratsunchis pasun. A ver, kay sa matan desde pequeño te busqué de Toñito Arevalo, no? Kay sa matakito ya rapaychis, kay sa matutamantan.